Nidini Yesu, Nidini Emmanuel. Obie ni wa wane ne se. Ano pa iso ene ye dafu fra osro di ache ye se etwase ye ni jini ye di ehusie wo mo. Memu akwa ba ba no pa bosu so ano pa I. Wodom adom ye. Erade ni ye di ni ye. Ye kra da so ate ase te chereba da buje. Mo je di mo frusani et. Paya ni kase ni dini Emmanuel Ampa. Obi ani ho ti so no erade. Sofu Peter el hase ena me so me wo Sofu Jeremiah. Ye na edi jumedi ebrewa no pe kosom wo fidi na ha na obeye ishra enche onyankopon asem beba onchen efri. Reverend Samuel Florian Damho, Papa, Adi Onyankopon Asem Bebre, na Obeye Ishra, na Adi Ntuso Bebre, Bema wa Brabo, Asitinemu, ni awu yibi emu. Nidi ni Alpha Omega, Ashase ni Ewe Onyankopon, no, no, okay. That's right. Nidi ni Alpha. Nidini Omega. Who is life unto thee? Nidini Alpha. Yema Missisili Amafu Nediye Namonopei. Oye Mfiti Asenye Vienya Nkopo Wampao. Oh.